Siamo ecco si sta venendo su Tcherecchia Carmen Cassina. Cam si zampina ya accia pacciao humar munsman human più accia sin muntham humat kamawal akis kurana kun ham tokikis iausitas manchu katualisuma hiwa kurpa akas nasa kiu kusista vihani kumatani chawaina tawakunakam yakipanang kau kamatay mayesta mawaina ras mata okos mun kiu kapachakas kun hamat sam yas arkhait anyak muna puni iausakitas panchu sasin hupampi puneu kasarasin mun sasinu kuat kunapa jadi kasaras kapreu kasti ano karan vida pa kara kian chay chay tiyempo yaman kisan niya kasaras niya mau kapachatak kama kaya hani haya pachatak kaya kate guat may konstrup stokitas kap hachkes kap kaya kagama kaya humasar kama sar ka sa sin kara kita niya support kapu kama kaya kara kyo tungkan it sa niya ne kapinaw pusin kampach kaya korp kato kseru ha hilpacha ha kara kita niya lagi pani support kap kaya kipa maranakan hakawi may kaya matrimonian hema kyo yesta ni akupan pupuni kamu waya sanya ut khas macit naira pacana ke khnias ya tatapunin kun tokes sa chak wasas yes thiwa qurba puni qamatan haqiq kam sara kitan sasin halak ni swali chma pen qapunin cheham niu kuma retan gata ke kunas wali kas pasuk kam kam ke to ko ekhara ki

0: si, si, tas aranda pa kanya mata.
1: Juan sa Chukiago!
0: Chukiago, kuyo kayo, taipit na dyan.